Mbps pour nous arriver au 1.2 gig. Mwen pou di, yon nan epe le tan ki nan nan sa lan faz ki pe gany mette lo l'integrasyon teknolozi dan l'edikasyon.